Salamu angolu ngaturu Irabarima Te karangani E ako I taitai a e taku vai E ako I ngaru pirupu e I roto I aku ni E irina ki I tetua Ka kamita ki rai eo Iaia e iora ia No toku ni mata E iatua Noku Takotu e akarongo mai ni Kui au kotireo tia Mekuni atu I te rantio a 4EB Iwa ngā uru mawaru, tōpatatai.

0: si fonga ne sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ile ma sumba ba lu tesi ma tasi fa mo.
0: O le si po fonga ne sa mo.
2: La la lo mi fa e bi.
3: Then by now for the voice of Samoa.
2: Our next program will be in Samoan language.
0: Iba ba lu tesi ma tasi fa mo.
4: There will not now fa wa wa lo po kala mi sa mo e Brisbane o si ta. John Fahy Pila van Tissiman Tassin Fabo. Op die dag, je doet het wel. Sam, Sam, Sam, Sam, Sam.

0: agree. Let's get it.
1: When on normal pense fa bena va vifie on to vol nei tulan le taya o pta va to mo on to malor nga lu mal fa me fol nei taya fa o tute mo nga ye o to vol fa bena na la usu e wa se mon wi on nei ta to a ingel nei taya o malor nga lu e malor le tamatia

Ia tu orang tu orang menui umur untuk I lumba awal lah misalnya for ilham langa I lumba sok semelawa. Ia alufnya le tua ia tu fa mohon menga ini fa pena ia le tahun sok itu tu I le nebi tahu mal nebi asok. Ah, mohon ni sok tu fa jalan tu orang pena for ia sa mohon le nebi tahu. Talo tu ini fa pena la mohon tu tu mati tu tu orang pena I le awal lah. Io awal terbabi I sa mohon time ni I wah malosi la for malosi fesi malosi le titi for tu orang pena sawa sawa malai. Ave ta vale o na ele temle nei e o fui ata to nei e to va tsu sala pta ing fui mota to ia ele fa pena on mo fui ta to no fa talo fa tu ile nei dula ile auto ile un so fui lo fa pena nei o I Redcliffe nei to lon tao ele ta to fa lin na ma lor nga lu e fa te tele junior mi se fui a Lucia John ia fa te tele la mo le nga luenga Yo tapene na mona yo tato utangata. Ya mona pisinsi umasa molo fa penona fita itunga tulang pene il tau tua maile na masino yanuali si yo umaya desema ya malo ngan lue fa tele sa we tato fale ofu tato fale enga lantu inicio tato pisinsi taitasi lo fa penona long longina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa tay fula unanga tato fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai iyal tato. Pese ni tafa abto moto ehala I tulang pe onay iyal tato fa moy moy olene yaso inisifu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.